pe ma laide akika emi so mo ri today mo ti de mo ti gbo wode emi so mo ri today mo ti de mo ti gbo lade.